wala sanaw singay man sang ko na muay pato taka binidatoy nyaw udatamok ngataw kumang jaway lanyo ang pulay.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Noyun na miyak na baka ko. Kisama mo ako. Kisama met mo ako. Kisula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya rumah kay di bere chigo. Anang kalo main game. Naman na magimba handphone. May kamata kita jay. Anang

0: не тех лягунов. Помамане,
1: тащим нуа китайцу.
0: Так,
1: намака буа. Тяп халик для тучу. Китай нуда в каче. Китай мда не пнуа. Урас, пнуа хоу. Кристия кучи. Кумбэк хачэн. Пиши мда не тучу. Мучу буа. Kaya kaya ang pisiga kita sa mga sipag wala ka rin kaluya tinggal po rin siya naman na lucho kaya kanya ang pisi mong yung kalago hindi nga kita sa lucho yaga may pamasira ang pamunwa kasi tucho ucho ngayon ka doon niya ang tula malas baru nga kaya kita lalo kita di tinggal ngapun siya tinggal di siya de nga di ucho yaga may pamasira ang pamunwa kita